Ito'y itaroon na hamutok o na Loreza Tiaona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, Belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malu kung ano yung sira, pamutok palihohaw ng Imar, pamutok palihohaw ng Trinch, yung programa, inangamang niya matadalam balabarik normal niya di yung pabimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kway mihut. Yay di saong ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung pabimento hatene no matene kanyan. Tiyak malu kung ano yung sira, molo kita huwitin yung programa, tuin mai, ita baro na lay, mujika furakida o titulo Hari Damai.